0: wen nai amulen
1: wai finya ni lakin kinto finya chalwa
0: pela finya chalwa nai pela finya chalwa nai amulen
1: wai finya ni lakin kinto finya yuwa
0: pela finya yuwa nai pela finya yuwa nai.